0: Asempa Vero
1: ni mama ni ni mama oni ni kunu ene ni mani ni fie ewade momo foma son ti asempa boni fo beme bia odi a chire mo suno ye bu bu wo yesu kristo dimo amen o chira so so otini ni pa igba imu odin otini ni pa igba imu odin pa cho ye ru edu ni ye na wasa won ti de me ka kra kasa otini me kasa otini ni pa igba imu odin kasa ye no ma bebre otini ni pa igba imu odin ye fro se na kasa fri hin ye fro se ka radio no o se radio no e ye twen twen twen twen twen pa cho dum no ai erwade me bom pa ye o yesu din mo ese se erwade obei kota wo koi manenye woni mo adom na hye na ni mo nyam lawyer Ewurade honam fam esese obe jinam no otutwa je no Ewurade mane mra na wonya Ewurade judge no ne mpanifo nyina animu adom na nasem no Ewurade emre mo mane sani a wohwehwe ne eda na koma so mo fa na so ntia sempa ewo Yesu din mu amen otini ni mpa igba imu odin Abigail, Abigail, Abigail, Abigail. Abigail, to say.
2: If I show you papa, I show to say.
1: Hello, dear. Do mention who you are. Namaste, who you?
2: Jehovah.
1: Katrina, see what I'm saying. Me, Chiani, pa. Nime, na, na, numi, na.